mahu tukufa mizali na akiti mituwecha awanati ya jina ifyanya na nefa banzi ndiwa ka atahara mitumani fatiwe na di uwavi ilai maswana